0: النبي خير يا أزني ما بي علي ربي مزني ولقد له التزمت ضرر الأمراح قوي قلت مدى أقلحين
1: موافقة تشاك دبو من ناجنون ومنه أكيان باكي نعم نعم يودان في دستي توبا دون مغم كرغي da xamne ñi bëgg siyaré bu ñëwé ak seeni addiya dañuy jaar ci yow ko sét ba né mëna jallu ci sa xalaat mu jallu ci ko xamne japp nga né jërul mu jallu ci mu baña jallu ci ay lu lepp na fekk mu yego ko bu baaxa baax ak ñoom ba du ndëro ci gën wét fa wa faqtuhu mu deppante ak mom bokku tuté mu wax ko né ko haza li ra'yun khalaat la mubarakun bu di buñ barkel insha ndem sopna allahu yalla néna ma daldi and ak mom ci li wax né ko lolé mom yakarna né buñ ko défé li nga bëgg dana am fa sharaha mutambuli yatahayya udi waj lakin waye bi khufiyatin ci ak laqku min ghayril qawas ci luddul way jago ñi manam señ bi tambulé waj waye waj ñu ngi koy laq ñi nga xamni waru ñu ko yek al qawas moy ñi nga xamni ñoom am nañu rañiku bu ko ñuk al hawam wala al hamatu moy nit ci kessay rek falamma qawiya ba degeere hasbuho dogom nga ala hadha al maqsad ci gele djublu wa kanata nekkon na bi khufiyatin ci ak laqku min walidina ci sunu wajur xalihi kay nijaayam wa kanata nekkon na sakitan di aji noppi fi amri ci sama mbir ma ho and ak mom yusiruho dana ko yaatal moy dana ko afal bi ci man kan lam yahtaj melne aji wowut sax ilay jëm ci man halima yegna a sheikhu serign bi ne an naka luy mbir la budda manta ñak min i'lamil khali ci yegal nijaay ja bi amri ci mbir ma seigne bakke ne bi ci seigne bi dogo nak da fekk ne lepp mo su ci waxtaan ak sama wajur seigne modou bu sa te moy nigaay yi seigne bi ndax mok soxna jaare ñu bokku lepp ne da melni nak sama baye mom dama faron fetele ak seigne bi rek nga xamne te melni amu soxo ci man sax mom sama baye farma fetele ak seigne bi rek ben yoon yana bimu deme dem ba nga xamne mbir mi ag na xoxu nak mune ah lol kat mune suko ñak yegal nigaayam te modi seigne modou gusa fa allamahu te mu yegal koko wa shaqqata tis alayhi ci mom dalika lolé li ba ngir li nga xamné alima xamnako min ghayrati muluki jalof ci siru buri jalof ghayratu modi ak sir manam sirange wa qillati sabrihim ak newuk senu muñ khilaf haulai wutek ñile bi señ bi yegale señ modou bu sa bëgge dem jollof señ modou bu sa lool da ko metti lool ndax lam xam ci boori jollof yi ci nañ fiire ak ñak saga lool wutek ñi nga xam ni mom lañ xam fi ci bool wa anna talabatahu ak naka ay doomi soxnam kazalika naka noné lañ la yasmahuna duñu tabé bi awladihim ci seeni doom wa talamidatihim ak seeni dongo wala yasbiruna te duñu muñ khilaf talabati hadhihi albaldati wutek doomi soxna yi bile dekk ngor bu sa da xamne doomi soxna yi nek fofa buñu demé faawu seen jabot niki seen doom ak seen dongo wacc leen fa ñew ci seen bi te bu boba duñu mëna muñ loola ñi nga xamne sax mom la ci ñu nek fi mëna muñu ko sneew ñoo ñu leen ci fekk wa khafati mu ragal ay yukta bu def fi dikkel a sheikhu serign bi min kulli nahiyatin ci gep walu min kila fariqayhima ci kep ci ñaari kurel yoyu re hima mu delu ci ci kurelu boori muy ciaddo yi ak kurelu doomi soxna yi manam seigne modou bu sa ragal na bu seigne beeme dal ñaar yépp dañuy maas dal ci kawam manam mo xam ciaddo yi la mo xam doomi soxna yi la tumma nahahu top mu tere ko bimu la tafatin ci ñewenante wala ci ñewante rek wa nabbahu te mu yego hala daqaiqi hawaidil buldani ci sew sewi aday dëkk yoyé bim tuli ma ci yagguk la nga xamne ahida min nako wa alimate mu xamne anna muradahu naka nambelam nga la yuwafiqu du deppunte hawaidahum seeni aada muy seeni bax yene señ modou bu sa xawna yebbal señ bi ci bëgg rek mu tok baña dem fofé ci jollof ndax mom da fekk señ modou bu sa xam aaday wa jollof ndax yag na ak ñoom xamna ni tam li señ bi bëgg dana jiyok seeni aada ñom ñoñe walakin sheikh way señ bi musammimun aji dogula nafidul azimati aji ak dogula ka kibari sofiyati melni way magi nit ci sofiyé yi li an nurudul azimati ngir nak wayuk doguga min usuli turuk yi mbok na ciosani seeni yoon